Likakwa chi ustanang tasyaku uchoro sop tesitasyak. Chishku tasyak chiku lishraom renak chikanawak lishrahom sa riru chichot. Teshnau tasyak chishku nilep litenamit nakaan na kolonel.

0: Pus kami rati ni kakwa to shik se komoni jiban to shing chuli dios sa liona la nakwa na na koros si chikako ni lo at kasanti chukwa lok la khona la nakwa na ti dios
1: chukwa dios ban to shik
0: chwa ten asha kat kakwa pi lok la khona kwali khona kakwa nak na kat sama chaku na kwanko sa li kyahe sa li kyahe sa li rai la la ti dios ala ini khona kakwa na kwa kat sama chaku chwa kirta si sha Chabere si shere kakyu am che kakunilo kamana kakwa sa tijo.
1: Kwanke sa guna
0: kareila. Chakupu wakshe le kape che kakunilo sa la santil kawa.
1: Keta shakla ni mok sa shibwene
0: bat. Kwanak kuni wona to ula kakito shka kashti si chakku le kakyo mo le kapano wa
1: makwa.
0: Pantio shka kake, kwanke le kakomong, kwanke sa le kyahe. Mare makhi shere uchi chalka na kwan. Pero nakanao na klaade le kosot se ishtyu am le kongkong.
1: Kwanak kwe wla kwara la kakwa
0: sa le kakunilo. Ten aisha ke
2: Jesucristo, 70

0: Anayin shmayach li Dios. Anayin li kawak su Kristo li shkarner li Dios. Inan ilasach li shmak li rujichoch. U shakela olibok biloji zekan ki li lok lakwa ain. At kakwa mo ko in ulog dana
1: di toko bali mo mabahala ka ti pili. Kawak
0: su Kristo churishka.
1: Cheshila, eskuas kizin, lihonal in, ang hunhonal barkito numero cheskulp al lishong siya kalilika ko ang Jesus, chis akal kyo kyo likuare lihonelik kyo ang. To shik sik balikap ich kwan sa liberel 160 makachin rusilala na lep.

Kang kumanes masale chol sale domingo. Domingo anakuan kwa klaku rally po Agosto. Abanan inka na keka, inka na ka, naka naka naka. Naka eh nak nak kanum siro li kung li kutan. Autanan eh yo kuchik chik li po. Dayan. Abanan ako ka na klawang kachin. La Gerardo Richard. Mahaka, wiki na kwa. Abanan ako ka na nakachin. Kumunis, lito am kumpata kwi. Kwan ka na kwan kumpati king kang kanang banya. Abanan liyake ruan nakteka na kwang salok la kruchi chocha ino. Manjal, teka na kwang. Ut teka na usted ang angkil kiba dyan aba na siya skulak sa lisantil mish siya rabi karus che lirati ni kawal

Kawakachon, de chajel kwan, yamanan di jona na klao kwal kichik ta kachere le kawayos. Kamakwi na che la tihla, la tihla, sumalakwi, ayan ta chere kawayos, kawayos kamendo, ut na che la tinyos, kuitapa, tiskiagwe, chingat. Nara na che la tapa, ta chere. Utroka na klichajel na kakashkut, na kanaw na knapale kaskinin kung tesi ruchat, Malepan ni diabetes, malepan ni kanser, may kaban. Kung nakakekip na klichahel, dos rautes, koko dos rautes. Abanan kung li laonak no konong tasa. Abanan no konong tasa, si may nichahel, tok na nato, aki bayak li kachiwa, malaking kakarong itile si bayak. Kung kaya le kawachin, kawa le siya kaya, japan siya, okay, panan siya kaya. Kung yung kwami ulin lo, kawa Vicente Cuba. Ara na siya na bola, nustalis diabetes. Kiyon, rapan, kwan na rin, kwan na mahal ba niya. Huwag anak sa'yo, chulakil, medyo nga kwa, kawar no lo, di sumating ka na kwan na, apes na nagkibach na ha, ha, kwan nga rin, kiyo, kasi na, kiyo, kiyo, ודרך רבינגי לבישטין הוי סייבן חונאה מוסיקך.

ke baran every common in guys ke manya ulaw ang kaje kaje komunis lele ta ko ang hit bajal tento quit ka malal stau aro li kuang tento na ta kasol ches konil manya kaje kaje jogo che atinak to ke jiris li polifacético polifacético an rajonis beuli poyana malak li cristiano manya aron aran nas che na roxi ches konili rusilales kuangik chogre li komon chogre ches konil wajar en kache kana kon jogin ches solok ches chef di talil atinak si che che me mil ken rukku maya aron ka hachalis tab aruna li komon na kwe na li kuang aru dara to rang stawal to rang nung singkis sa li kati maba maya aban sa li ka konteksto sa li kasutam na balik a krelo pa na keke aban kilao takak naklekas kaysa na kung kaya tsaka sutam kunti kwan ke arang mahun siya kilal huling kato roks manakli kung sir kung kaya arang tsaka kaya kung naklele kajak sin sutam ring kwan o lekas kaysa aban na o bang kalang kalang skaus maya malaking ka aban lang kama na kajem niya eh ni kamang kaje ao bang kalang kalang iskau abanana ao ban kuan kamang kaje hay algunos que tienen mentalidad crítica chingabuya rita te escuez rita te esties kaus manak hecho que es que aretanak kuan jun li kaus li tentos kojo banki kuan keble kaskesin gajwin gerak ilok sa josha gajwin li bich Engkang gerak rak bingkil baya klik arul cik komon di kuang ang si aferan cen baya ana rana sena sabso kesa hun kaus kaun semana engkang ini kesa akna usta kalang kalang kak kaus jawan le kak kaus kalang kalang aban di Dios kuan naran baya di Dios kuan sa disponili karul takabano manak kona siya kwira tini Dios haan ni katsolban na shke li kuang arin sa rutito de kulak. Manak kwinkan kataw kumones si shkunil kwinkan katyuami at akredu sa rutito. Manyan, karu li kapwes malak karu tak utukle nos katyal ka e si kuang sa rutito. Ilumak li Jesus re na tistaw. Ayumak kilakaran ni Jesus ralali Dios siya naman dyan. Likis ekwalo sa katyang. Restawal de kohlat sa kalchis kat di chukwabek Dios karo kismano dikele korong is kiraple kichupak manyal kes pikachis kitane o hipsut kes kes lo barami rek okhlak chis kat di chukwa manak Dios mungo akhir darak na kenak ki kisnum siat pati jorak rupupi garangwan jochibe Jaman karus artesi relis juga lis artesi lis hong sakali de nak cis honi lao mana kau kan asje lain li beli cial ut li cuam otikin li beli cial kila o arin sukat malak cajang kemana kace kah nak cis honi le hong siro lah pawanel calen ekla honggutan cokoran konesik ini bicar perlu apa nang komones Pikuan ko akbiran te katao ke kacah bilal te katao akbir tarailan manaking ka na san do te katsol ke jadi silikuan garin sa ro cucor kuingka na kil karunas kam cak li ro cucor pire kak na kama ngaje li Jesus mo ko syukwat dali ro cucor skeri utko ka na skas ro chan ni kam o ka na kumone saram pikuan ko awanan narang kuan ko saich oleh hil Chokere komones. Awanan kuan narang kun cik li kabich li na chebi chokere laish. Nakak elisay lech ol es kuamigo.